0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Binati ni Pangulong Marcos Jr. ang mga mag-aaral, guro at mga katuwang sa edukasyon dahil sa mahusay na ipinapakita ang performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA mula nang sumali ito noong taong 2018. Nakapagtala ng pag-angat sa mga marka sa science, mathematics at reading kung saan nalagpasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 na bansa sa mathematics at 18 sa reading. Kinilala rin ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa kakayahan sa pagbabasa sa buong mundo. Bagamat malaki ang naging pag-unlad, ang markan ng bansa ay nananatiling mas mababa sa average na marka ng mga bansa na kasapi sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. May kabuuan halos 5,000 mag-aaral mula sa higit 200 paaralan sa buong bansa ang lumahok sa PISA 2025.
3: Patuloy natin, marami pa tayong kailangan gawin. Hindi pa tayo number one. Abulin natin yung pagka number one. At kayang-kaya dahil napakagaling ng ating mga estudyante, napakagaling ng ating mga guro, napakabait at napakasipad ng ating mga magulang at lahat-lahat.
4: Kababay, may aksidente, oh.
5: Sira na, patay na, patay. Patay.
6: Eh, nabuhay naman, nabuhay naman.
5: Sayang, naku. Sayang naman, di pa namatay.
7: Kuha ang videong ito sa bahagi ng EDSA Caloocan madaling araw nung Linggo nang sumemplang ang isang rider matapos mapadaan sa malalim na lubak. Nahagip pa sa CCTV ang pagtilapo ng rider. Ang video, inupload mismo ng pickup driver na si Ferdinand sa kanyang social media account na binura rin kinalaunan. Pero kumalat na rin ang video at inalmahan ng mga netizen. Hindi anila katanggap-tanggap ang inasal ng driver at nanawagan ng ilan ng parusa. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng driver na nadala lamang siya ng emosyon ng mga oras na yun.
8: Sinabi kong sayang dahil naiinis ako eh. Dahil nasayang yung oras ko sa kanya.
9: Pero nung sa video, sabi mo sayang, bakit di pa namatay?
8: Nasabi ko yun dahil dala ng pagkakainis ko sa dahil naapektuhan ako na traffic.